Naka ni mbula binakana nonda sa mai odi toka na walu ena tini kandona miniti ena Kuri Radio this ngu wul katolu pwendi vitu na fama. Binaka saka pakelevu na itama tiko mani porakara mongo na bebi ya mbaki sa Siviani. Meada pa mai nambongi binaka endai kaunu itaka ni na makare na vonga ni Bia ulibulibo ni Kuri kena bibuno kethi sara kuni sasema donu rawa toko maikina enambongi binaka endai. I would like to acknowledge the Gadigal people of the Eora Nation and pay my respect to all elders past and present of all Aboriginal and Torres Strait Islander nations. Good evening to all our golden oldies, always tune in to our Fijian program every Tuesday night from 8 to 11 p.m. The FAVOC program, Fiji Australia, Voice of the Community. Pangole na vekintavaki ena veyasana vakaturanga sakaitin kava maina nanda viti lomani. Kambau talenga na yana nubakaturanga korotuma o rambi kei kiowa. Nimbula vinaka talenga mai na tokani ni porakramongo. Ena vei wasa pasifika kethisara kunisa sema toko mai ena mbongi vinaka ni kua. Au wakambau ta nina makaritiko yani na mbio libiliva. Ena vei vunua kethisara kunisa mandonu rao toko mai kinonguri. Ena bei ya saini states kede talangai o Australia ra ramba kaboka bue sibi ena ya saini koro e serne. Na bei ya sai buruburu talanga au wakambula ra ramba ya nibi kemu ni kede sara na lube yubi titampu sakaya ni koni siya mandunu toko mai na bongi pinaka ni kuwa wakambimbi meno nandandele ni abu sibi inga na bunua kune tomboka rao toko mai kena na bia ulibiliwa ni kuri na bongi pinaka indai. Saka lewe saka na boga mibinaka ena itama tiku mani porokara mongo ena bei bongi ni tu siti. Wango le talanga na bei kentabake na bongi binaka ni kuwa ena bei ya wale ni mbula ke sara sena indabu ni mbade wale kaunitaka ni nalaki waka mamanda taka na iba ni mbada kaboko sivi talanga arbiokani na wain renre tanda ulaka dhuruma. Ena ngona ni tabi mate ni ndapo tombanga ngore vale se ni sema tok mana bi vale ni mbula naka baka lebu na itamati ko mai ni porokara mongo ena bi ve yambaki sa sibi meda mai nambong bi naka endai au tara talanga na ngona bi naka ngomo baka mbula talam nanga yani ena mbong bi naka endai kina vei puno ni bibu karuta kikethe sara au nitaka ni na makari tiko yani na ponga ni kuri ena vei puno ni bibu karuta kisena vei correction centers kethe sara kunisa sema ndonu ratoka mai ena mbongi binaka ni kuwa binaka baka lebu binaka saka baka lebu na ndau andingi takatiko na vei mbongi ni tu siti muni ndau sema mai kina ena mbongi talanga ndai vike muni talanga na Lubi biti tambo ya ni kuni sema saka tiku mena bibu no ni taka taka kethi sara kau ni taka ni nalaki tosa bina katiku na binga rabia na puno ni taka taka na bai siaran beka sa na bai tuku kuni na mairong wata tiku mena lomani tolu na ya uwa enda na mai bisa mati tiku kena ena mbong enda nimbula binaka kere simba lewai rambu toka na namun inda na binga rabi ena mbong binaka endai.

taka sa mai o te tokana walu e na rosa ngā wulu kawana miniti. Au pakambula tala mandani vi kemini na senga indola walu si toko mai e na mbongi vina kani kwani mbula vinaka. Tuktuku wakawe aki ngai sarnia senga so charitiku ni lewono nande tuktuku ravio kani. Na Fiji Days e na singa marutaki ni tupaka I kwa ni nanda punola mwane witi. Sana paka dhoritiko e na ka tini ni singa. And Dua Barua 142 Edison Road Community Center, my Merrickville. Kathio Nisinga, erto na my wakadoranga erto AGM, cover barrel, wea wakapakaro takitalitunga, wikamunina nanda. Tomanda na Fiji Day Raviokani, erto na my titi pakatiko na Fiji Rugby League Players Association. Erto sabar takatoko mai nanda itubutuba na singa wakarumbuka. Na mai we kemuni na nanda e na buku ni waka tunuloa se o ni vinakata mune mai waka stall ni boliboli taki lobo se na handicraft se dhabanga o ni nanuma mer na mai boli taki e na singa kei witi e na katini ni singa singa po rombu kanta sana mai waka waka raukina mai tarada ke na maki waka andurida ke na namuni waka tunuloa waka waka rautaki talet Tunga, Verto na Dorvo, and Nanoto AGM, Kabaka Bimbi, and Lebus Artico na Kanivi, Vakala Sai, Kenavi Vakmarutaki, Vakakin and Angito, Erto Sabaka Vakarotico Kina, Wayana Singapore Rombuka, and Nabuku Tikoni Stall, Rubiokani, Toya Onan Ronandola, and Space, Usa Kavi Pokatiko, Meroni, Takutanga, Minan, and Dandui Maki, Ronyangai, my Semata, Wakatao, we came in a Kenelevuna, na Watunuloa, Mesema Mai, and Namuni Maki, Wakambimbi Takitiko, and Alay Seni, Kena Public Liability. Okerkere. Na namuni lai seni kena namuni public liability kepa kawa ningan reba muni na mai indona namuni stall ni voli voli taki ngai bulo September sana songo kina na voli taki stall September sana songo kina na voli taki stall karo ni madhao ni September vyo kani ngandrebi mesa atiko kethe na public liability vata kena food license mengai kaudhake ena Nanda kerekere virtona ino West Council meroni matata tiko na nanda vise mati ena kena pagaidhori tiko na nanda songo mai nandua varua Edison Road Community Center ena pula saranga uko tovongo singa ki witi handa maru takatiko kina kwenga beka ngaya na kau ngandreba mena maibokandi takitiko ena buku tiko ni indona turanga ngiri tiko mai waka nanumia utiko mai ena buku ni wika evaka rotaki wiki amuni na mai boli taki na namuni apron na gloves kero ni chiko na isala sato toka sara namuni uniform se t-shirt meroni salapata tiko na kena baka rotaki na stall ni boli taki kakana totoka ke baka tiko na nanda t-shirt rupio kani koe ngaya na kae ngandrevi kau sakai tiko ndana mai baka dhora tiko nanda songongo na Edison Road Community Center damai so baka nga takatiko na tikin na buno bina kongo enda thaka thaka sartunga baka ita ukei e warani baka ndangai Blacktown sendangai mbakai Parramatta sendangai mbakai Liverpool baka ya lealanga na kena baka rutaki na nanda stall wikia mnina nanda kuni sama ilesu wati na unuango na community center in Merrickville Edison Road Community Center ningi alvinaka ni baka tetetiko verna nanda kwa rsengai nabu tiko mer na ngole mai ka mer mai baka stall ena wulo kutoba ne katini ni singat kadi ni singa samai takarao na nanda stall rubia kani eh sena maki kenta na pakata taro na nambani telefoni sa toko ngori na istian tu levu na seba bandua ono seba seba tolu wabitu walu 0416 003478 Nambani taliboni ni panapasa turang na saipa ba saipa ono viwa ndua lima wa viwa viwa. Kepa kaero wososo na turanga bitangana na muni message.
Wakaenga takatalenga na nungu nama ni teleboni na saipa vandua lima, lima vawalu nduo tolu vitu. 0415-548-137. Aon sanuitaka ni sana matata tiko, menda wakusukusa ni saa toso tolo saritiko na vula sena singa. Ani kuwa saka vatiko ni singa ni vula ko okosita. Aponga ungo vikenda vithana madhawa, mesana maithawa kina na voli taki stall. A vikemi nina nanda se voli vitiko na stall ke waka hongandreba mumana maindono na muni stall. Kuni waka mberembera wa kusakusa e na buku tiko nga ni public liability ke na food license. Sera sa toko ngo, hongandreba mwono watara rambaya ni vikemi nikeda nanda kuni sa sema toko mai na ekabi meadawa mena nana binaka ngo.

0: Savina kanta babini binakanisa tokanananda taliboni na bongi binakanikua na turang matangali mena mai bulong wadi kende tiko ena bukuni tukutuku mai werto na Unity Fiji Australia chone tuingali nimbule binakana kangu nimbula nimsa tawa awa mata au wakabini binakataka wakalebo na kena sema tiko mai ena bongi binakanikua ni mbule binaka talmai matangali.
1: Wambulu tukani na mbongi binaka ni singa tu situ ni kuwa. Wabini binaka wale bu wana kaloni nda adha wambulu talmai ndona singa. Wabini binaka tali tunga vi kimuni mata. Kena numuni stesheni radio na kuri radio. Randa mai virungo dindomu tiki na na mbongi ni singa dinda. Wambulu tali tunga vi kimuni na Vikendal na lebih binti, dah sama I tokong guna apa nuli Australia, dah batun telinga tiku main nampung di sini kuah. Vikem ni telbangan na bekanta ni ngolit tiku main bangan de, dah bang bulat tiku ni gua main na city na lomni pun nonggui amidel, nimbola sah.
0: Nimbola, nimbola pun aku matangali. Maya wakam buta ni tokong guna ni doni tuku-tuku. Vevere he ngandrebi mwuni mebari takatiko na buku ni siko buno mai ni party leader ni Unity Fiji kaunitaka ni lewelewe wernabarongi tiku merna ngandreba talenga merna kilana itubutubo ni nomdo sana wakapaka rau tiko kena mai tiko mali weekend tiko na ililiu sena party leader ni Unity Fiji
1: nakamata Wakangan itu tu bahasa kadibeku tulitungan na bida na mado sauti ni na tantu tukum pagkamay na ililun sa kusog ba politik na Unity Fiji Party turango mistasab na dana rumbe ng alitukumay na singalo tulebu bador tukino na matay ni sota talano session ba kasi Q&A question and answers session may my Brisbane, Queensland, na singa lutulebu na ikawono ni okosita, lutulebu sarangango, maina lima kina vima manidhiwa kaloko na mbongi, na vadhoritiko na Brisbane Fijians Uniting Church Hall, na all ni vanilotu mayanali, na 29 Cracknell Road, Anali, 29 Cracknell Road, Anali, na lutulebu sarangango, na ikaona ni singa ni okosita, maina lima kina vima manidhiwa. Singa wakaraumbuka, na ikabitu ni singa ni okosita, ena vitalo nuatiko, apostalitunga maina Dandenong Uniting Church Hall, tiko ena 32 Scott Street, Dandenong Malvani, Victoria, maina vitu kina tini na kaloko na mbongi. Singa baka rumbuka na kabitu ni okosita maina Dandenong Uniting Church Hall, 32 Scott Street, Dandenong. Singa baka rawai, na tanto tiko ya ni serene, baka rawai ni kawalu ni singa ni okosita. Kana dana vitano tiko ena Rosa Vulkalima, Nelson Street, 25 Nelson Street, Fairfield. Maina vima manilima na kavi kina dhiwa na kaloko na mbongi. Tokorota katalanga lotu lebu maina hall ni vanilotu mai NLE, 29 Cracknell Road. Na kavi, lima na kavi kina vima ni dhiwa na mbongi. Warumbuka na ikavitu ni okusita mai Malevani mana Dandenong Uniting Church Hall, 32 Scott Street, Dandenong, Malevani, vitu kina tina kaloko nambongi, wakaruwai, mana 25 Nelson Street, Fairfield, imanilima kina dhio nambongi. Kaya ndo na kena batataru, nangai kira-kira ngami, ngai, nangai ngiri-ngiri bangani, vei Mr. S.K. ya kamunanga, ena saiba va lima ndua, va rua saiba, rua tolu rua. Esika ya kamunanga na 0451 420 232. Se nanuguna bentelbun bangana 0461287 Fairfield, in Manilima kina dio nambung. Ke ndona kena batataru ngai kirkir ngami ngai ngai ngir bangani ve Mr. SK ya kamunanga en saiba bali mandua va rua saiba rua tolu rua.

bula ni bula bina talmai na nanda. Bula bina kawe kem ni keda na nanda koni sa baka baka roti kon baka ngorna tebu tebu sena baka mau amitaka. Ni tos bina katiko na so so yau sena so lo selva kena bang bina kentai.

0: Sabi na kan de osar mandani tuku tuku ningito no bongi binaka ndai. Mai we chone vuki nimbula binaka.
1: Nisambula nanda I tuku tuku ningito ene kabini kua. Dene liu en sota sota ni Commonwealth Games. Kami wa verite o kami labati ko ene singa na noa. Rauta ni bitu sanga vulga vana matentuera me bisisi vikina. Kara mai di kovitaki na lebin metali a randi roata en ngito ni Commonwealth Games runando loro sul kono. Rauta ni tini tuudo kona bima tanga lingito er Nisambula nanda I tuku tuku ningito ene kabini kua. Dene liu en sota sota ni Commonwealth Games. Kami wa verite o kami labati ko ene singa na noa. Rauta ni bitu sanga vulga vana matentuera me bisisi vikina. Kara mai di kovitaki na lebin metali a randi roata en ngito ni Commonwealth Games runando loro sul kono. Rauta ni tini tuudo kona bima tanga lingito er Weather in Abuku, Nibisibi, Nisot Sot and Commonwealth Games, Kabweather in Glasgow, and Mother of Saudi. Nonon Rau Basavul Kalim and Eleven Metalli, Avanataki, and Tinikanduni Singer, Nibisibi Hori. To May Liu Natim in Australia, and Nanratu Metalli, Karturatiki, and Donan Rau Vichangul Kaval, and Libuki in Nanratu Metalli. Donan Rau Vichangul Kandu and Ibusata. I karuani na timu ni ngalandi ena nzona nroketini na metali ka katoliani na timu ni Canada ena ono sanga bulwaru na metali kuhula ma yivango lebe I cheda le close maina South Africa na most decorated athlete in history ena ruo sanga bulwaru kando na metali ena bulwaru na tunganga ena 4x1 relay ena karuzo lukandiyo nisi ni bulwaru chulai Oh, Emma McKinnon, and the team in Australia, most decorated athlete, and Nanangona, my Birmingham, and Rolando Rosson of Marua. In the Matalawe, and the Sarabatigun Nangito in Commonwealth, and the Mother Sotin, and the book near Retuelal, and the Sarabukin Navi Bugin Gitiswam Bimbinangalo, Na Vito Vivi, Tracking Field, Lipser Nabingito in Boxing. And I have to say that the team is not a good team. I have to say that the team is not a good team. I have to say that the team is not a good team. I have to say that the team is not a good team. I have to say that the team is not a good team. I have to say that the team is not a good team. I have da babu ni binati u bitani ala ni mbonga na bu ni na nasuli na ni nguma li kazi wa tuna ya thiviti en na buru buru libu ni visisi bingi to bambi mbi en alaga kambi en na Commonwealth Games runundolu rusangulu kawano ya sama idhaba na ngitu ni Commonwealth Games runundolu rusangulu kawano kanda babu ni binaka virtu na matintu Scotland ya na bagadiri me Glasgow na Commonwealth Games runundolu rusangulu kawano kamenganga kina timi ni Australia ena nondro torrata endo nondro vidu sanga ulu kandua na metali kola kama I vato enungo na vitar tarrabi ni metro teli tarrawata na vi matintu tundo ko en ukuni chachota ni Commonwealth Game rondo ulu kono ili utoke na timi Australia ena vidu sanga ulu na kola Rasa bulu kalima na silima lima sanga ulu kawana na brasa. Rona timi ni ngalangi ena rosa bulu kalima na kola Asa ngabulu kalima na siliba tulu sa ngabulu kawana na brasa. Atulu na timi ni kena da na timi kadiyo na kula, rusa ngabulu na siliba, rusa ngabulu na tulu na brasa. Na timi ni india na timi katulu na kula, timi ka vitu na siliba, ka viwa na kena brasa. Timi ni Skotlandi, ato kalima na timi katulu na kula, viwa na siliba, kena tini ka vitu na brasa. Ikaw na nitutu urtu toki na tini ni Newzealandi, na tini na kula, tini ka vana siliba, tini ka ruwa na kena brasa. Nigeria ni ka vitu nitutu, na tini na kula, vitu na siliba, ka vitu tla na kena brasa. Tutu toki na tini na Jamaica, na tini na kula, vana siliba, lima na brasa. Tini na Jamaica, na ka wali nitutu, tini na kula, vana siliba, lima na kena brasa. Iwelesi ni ka vitu nitutu, na vitu na kula, tini na siliba, tini ka ruwa na kena brasa. Tutu orto toki na wana timu ni Malaysia ena walu na kula tolu na siliba lima na kena barasa. Nanda timu ni biti ena ikarusa ngabuli ni tutu ena ndua na kula siya na siliba ndua na kena barasa. Gordi sara pagdaga na Mel Telly era ndira rata na bitimiso ena buka sa chota ni

Ruto to na wolu ndo na kala ko na kabi ruto linde tlani kina na mata timi ni sini ruto ski na mata timi Canterbury Bulldogs aba dur chung na so tongo ri an Allianz Stadium ya mai serne ruto to kana tolu ndo na kala ko na singale bu ni Singapore Roy ruto linde na mata timi Melbourne Storm ke na mata timi ni Manly Sea Eagles aba dur ti una ngito ngo ri na HBF Park ya mai serne ni ruto na bi mama na lima na kavi na Singapore Roy ron zelinjen ki na lamne ra na matim ni Dolphins ki na mata tim ni Brisbane Broncos a weather tun na sotango ri na Suncorp Stadium ya mai Brisbane Singapore Roy ni kawalo ni oksita ron zelinjen ki na matim South Sydney Rabbitohs ki na matim ni Parramatta Eels ni ruto to na bi mama na vitu na kavi ron tun na sotango ri na Alliance Stadium a mai serene singatambo na ro na kloko ni singale ron zelinjen ki na matim ni Canberra Raiders kena mata timu ni Newcastle Knights na boadhuri chungu na sotongore na jia ya ustina ya mai Canberra ruto toka niyoti toka na vaya na lima na miniti na kaibi nchinga tamu yuko aruna zile jini kena mata timu ni Dajans kena mata timu ni Cronulla Sats boadhuri chungu na sotongore na St. George Avenues Stadium ya mai Serene erutu nambai toka ni karusul katul nyu wabu kena mata timu ni West Tigers ngore na Peter Trapp ningito so inda na makito ni kena ane karosa nga ulo tolu nyo nga waki ya ninda ndia bakta tola nga nyononda ena vuni sota sota ni skipa kap competition kaya pangai dhuri tiku ma nyononda ena mother soti kena mai pangai dhuri ni matanyo nga waki ni sota sota ni skipa kap runa ndolo zulka ono ama ipato ene nga nabi madala ngiteso apa dhuri ena singurai ena mother soti matitimi suba arroza ninda ni kena matitimi mba ngangani matitimi suba na kaya rusa nga waka walu ya rusa waka ono kimini malo loro wang zelinja ni kena matitimi ni tewi my clothes are ni mertu mendro kana mata timi ni tevin ena ndua na pointe na kai rosa ulaba kai rosa na ulua tolu timi ni rea waro zani jani kena mata timi ni tasiri ma ndu kana mata timi ni rea na kai tini gali ma vata kai tolu sa ulua kandua mata timi ni nabosa waro zani jani kena mata timi tele ma ndu kana mata timi ni nabosa na kai rosa pibu la kajara rosa ulua kawana vata kai rosa ulua vitu mata timi ni nanji waro zani jani kena mata timi ni kandabu ganga na mata timi ni nanji na kai tini gali ma vata kai tini gali ma loto ka rozelinjan kina mata timi ni nandronga mengangga na mata timi nandronga kai rusang bulu apa kai rusang bulu tolu na sot na mbletir na mba kai rusang bulu na sombu timi ni suba rozelinjan kina mata timi ni mba gangga na mata timi ni suba na kai rusang bulu tolu kai rusang bulu kandua timi ni malolo rozelinjan kina mata timi ni tebi ni gangga na mata timi ni malolo na kai tolu sulu karua kai rusang bulu apa timi ni rewa rozelinjan kina mata timi ni tasiri gangga na mata timi ni naitasiri na kai rusang bulu karua kai tini ono timi ni nabu sa rodelinjan kina mata timin telivo mwendro kana mata timin nabo sa na kairo kalima ke basa na bulu timin nanje rodelinjan kina mata timin ni kanda bulu mwenganga na mata timin nda nanje na kairo lima sa na bulu kalima ke tini songsonga ni ana mata mata ni rumba ki rusa na bulu kana sumbo na mata timin loto kina mata timin na nanronga mwendro kana mata timin loto kana kai tini ka tulu bata ki rusa na bulu ba tulu kan maram zaru kina wala na ngor na bi mala ngite so ama zuri ana mata swate na mata ni wabo kina skip cup competition ka bwe zuri ti mwe nonda ana wuni main competition waka kina na mba ki rusa na bulu kala swambu ya ni nda ndia bata tulu nga ni na buku ni sota sota ni dins finals mbele tira na nilvenda na mwane buli bwe zuri ti mwe nonda vukoni sot sot ni elimination rounds ka ba zuri na mada saoti ungo na batu na bei tartarabi ni ngito iso ba zuri na vukoni elimination rounds lelin memorial rozelin jani kina matimi ni Maris Brothers menganga na matimi ni lelin memorial school na kai rosungul gawano wat kai vitu super grammar rozelin jani kina matimi ni ratu luki secondary ganga super grammar na kai limisang avul ki ono Zubu College, Rodelinjan, kina matim St. John's, Gangana Zubu College, Kalimsa, Kalima, Batake, Vito. Matatimi ni nabatu sekendari Rodelinjan ni kina Rai High School Mainruka na matatimi ni nabatu sekendari kaya walu batu yu wasa mbuka ndua Matatimi ni Rotkan W School Rodelinjan ni kina matatimi ni Rotkan School na Memorial School Mainggangana timi ni Rotkan W na kaya wasa mbuka tolu kaya tiri ya baa Matatimi ni Nasino sekendari Rodelinjan ni kina matatimi ni Holy Cross College Mainruka na matatimi ni Holy Cross College na kaya wasa mbuka ndua Pibuli katsara Wata ki wasa mbuka ndua Okila kia mbala buwala ngabali na gitu kia ndoni rongo ya manala
The team in the Mba province of Freeburg, the Institute of the Indian Kinamata team in the Queen Victoria School, Roman Ronak Timiru and Kay Roshan Vladiwa, Kay Roshan Vladiwa. The team in Siri Guru Nanak Khalsa College, or the Indian Kinamata team in Ratunabula, Main Rupanamata team in Siri Guru Nanak Khalsa College, and Kay Tukinka.

Yes, sabinaka ni mbulu vina katala maina nanda kone singa itambo kata kama nambio libu libu ni kuri ena mbongu vina kandai. Ena buku tiku ni tukutuku ubeka wa ki ngai serenero vio kani. Na ya kabi ni mataka nda uteka buta kitiko na vingarabi baka buni wai. Maina ndua barua 142 Edison Road Community Center, Mai Merrickville. Vingarabi baka buni wai ya yosinga ni somi. Katala kina na... Waini mate ke wakao ni saliki laurai sama ni soli mai na iwala sena prescription membeleta na numu ni waini mate ke wana kautana ke mesi orai talanga ni somi. Na buku tiku ni tiki nongwari bi ke menina nanta ni ngwala mepanua. Mai satavi tiku na raki kundu kundua kasama I satavi tiku mpaka na tobi mate kaku ni mandua kuni rere. Aroni baka taronga be irna so er sa ande dia toki ke si tikun baka ibe na wono ni community center go na ndua barua Edison Road mai Merrickville. Aroni abonda mai nambasi wanda mai na stima ni wanoa sena sombunga mai central say Redfern central say Newtown sena sombunga mai Canterbury station. Tambaka mai namba sina varua walu 428. Sangani renre na vito sakia kia. Via lima na miniti ndo ngudha wiri tu namba si. Kepaka wabulangi. Kere vinreva. Mepaka somburi kemuni. Enandua varua Edison Road Community Center. Mai Merrickville. Enabuku ni store. Alima sanga bulu na sende ndo na point. 50 cents a point. Kepaka wani voli voli. CVA tiko na limu na ndola na namuni vuli voli na stoli wale na kemuni mandrai waka kena kaka na ronrau kena wani kau. Kepaka tiko na alenga waka tamba kindua tiko mbeaka na thaka thaka sena isau takibianga tiko na vi kaenda sotava tiko wale. Kerkere ni alo binaka ni kuni mandua mwani ndo taro waka sala virto na... Vagalisilesi sirna daga daga tiko enan Edison Road Community Center. Ena buku ni legal aid talangar tondon dambe na vei kavi talangar di buke lulu legal aid for voices evinga rabi boka tambakin doa vei kemuni na marama ki kemuni na ngone lewa. Weana vei mbongi kethi ni buke lulu. Na venga ravi ravi wakani mepaka usaka yoti esenga ni saumi. Kia paka itiko ntona po tataro, roni paka ingataka ngana nungu namba ni teleboni na saipa bandua va lima va walu dua tolu vitu. Ena vesiku tiko mai na turanga party leader ni Unity Fiji. Ena mba nipusotiao ena tiko mai Brisbane. Na singa lotu levu saranga ongo ni kaona ni singa ni vula ko kosita mai Brisbane mai na Fijian Uniting Church hall ena pagadori tiko kina na namuni sota ana teke butake tiko mana lima na kaloko na kabi kalaki dhava tiko na bima mani vio na kaloko na mbongi. Singapore rombuka mai Malvani ena namba tolu sanga vulu karua Scott Street, my Dandenong. Oya na singa wakarombuka na kabiti ni singa ni buloko kwa sita. Teka butaki na anamu ni sota na vitu na kaloko na kabi. Kala kithawa tiko na tini kaloko na mbongi. Singa wakaruwae na tando mai serene na party leader ni Unity Fiji. And kawalu ni singa ni buloko kwa sita. Ronondolu rosanga bulu kaono. Teka butaki tiko na sota na lima na kaloko na kabi kala kithawa tiko na vio na kaloko na mbongi. Na unonga na baga idhori kina. Namba rosanga bulu kalima 25 Nelson Street, my Fairfield. Dona baga tataro namba ni teleboni na esekaya kamunanga na saiba va limandua va rua saiba rua tolu rua. 0451-420-232 Esekaya Kamunanga. Ranyo ningiri talanga ena namba ni teleboni ne chone tuingali na saiba va onandua rua walu vitu saiba vitu tolu.
0461 287 0073. And Fiji Day Nambakingo and Nduava Rua 142 Edison Road Community Center Merrickville. We came in another kuning and driver tigma in my volleyball taki, baka stall, osa vartakatikoyan in a bit of mother sawoti, and the son of my kotanga men on the di maki, meron in the my sasa maki ka ukutaka and the di stall, na baka rombuka, baka rawais, and a baka dor in a song or biokani, baka rombuka, or tona. Pagkadaro tayo ng to AGM, salamuri talit yung anak ng barrel. Kena ando na wakay kabi bir na durbo. Na pagkarong buka talaga yaya, kaya pagkasaling at tolosara sara ni tiko na poli-poli taki. Kaya pagkaya to tolosara kaya tiko na namuni lobo sara ni poli taki talaga na singa warong buka yaya. Tika buta kitiko na songo e kiana kabi ni warumbuka mana vana kaloko ni kabi kia waka sata tolo na linga mni haro saranganyo ni boli boli taki toka na kabi ni warumbuka nge singa waruwai sa thawiri tu mea thawa sarana kena mbongi unitaka ninda na waka waka rao taki kenta mai waka binaka na buku tiku ni public liability kena food license and kena ngandrevi menda baka yang ataka na isala kena apron baka kena nganilinga ena buku ni kena baka rutaki na kakana ena vei stalls. Nina numba vina karabia kani. Na karo tiku ni madhawa ni bulo ko September. Karo ni madhawa ni bulo September sana songo kina na volitaki ni stall. Namu ni food license kena public liability metiko sangaro ni soli na namu stall se sangar ni solina space momentum bekina nanamu maki wakambautani na sama tata tiko ya kamera ni tapak pakarau teken tapak na kami kunindau santa mai didi tiko na songo se sa kami kami da tiko na tamai bitau raki garto dhuru mai baka saurina tambana ni vingarabi ena matani tu erna gai mereda ni sanga tiko na tatau food license baka sana public liability siyang talanga ni Rawa ni na mainduri dake endo na maki kaya siyang ni Solimay na namuni food license wata kaya na namuni public liability. And abuku tiko niti ni wakabaka Rawa ngo lebu saritiko na wikarto baru takatiko na darbo katalanga kina and abuku ni wikitauraki sa rongo tiko mai ni na mai leu sara na vei isota raki ka ngandrevi talanga mandan bondo mandana baki ngo na mbaki ngo mem baki mandanga ni nonda vei sotari waka turanga marama dharbu kena ngone lewa ni nonda bo nola manyo biti mandan mai marutaka mandanga na kena mebakana keni bakarao na nonda Fiji Days and a kena marutaki na singing it to Bokai Kwa KVT. Sambalabunangauna. Ambalabusar, Sambalabunangon the Samai Tuike. Ambalabunangona Samai 282 on the two. Sakerkere, Kabakamastiko, Vikenda, Menda, Sabiso Takamanda, Nai Tostoso, Ninon the Viki Lion, on the Vito Raki, on the Villa Money, Quendan the Kilaitani Tukina, Nalube Viti, Tamusakayani.

Sabina kandane tuk tuk elu tu takungo na lotu ni asana olo mai viti ni South Wales, Australia. Vesureti vike muni keta sarna turanga marama dhurubo uke na ngwane lewa. Ki vike muni keta na turanga marama dhurubo uke na ngwane lewa ni lo mai viti ovalau motoriki. Sakarei muni ngole mai ena lotu ni asana vakaturanga ko lo mai viti. Tale ni na mai lotu bata ki kenda na turanga hon Siromi turanga dokoni walu na Attorney General mena nantapanua. Sana pakai dhoritiko ni katin kalimani singi ni bula koko si taro nundolu rosa nga bulka wano o yana Singapore wine na madhamo yung go. Kana pakai dhorito nga na nambatin kava Hutchison Street mai Granville sana Granville Methodist Church. Tikbu takitiko na nanda lotu ena tolu na kaloko ene kavi. Ovalau ke motoriki e rona vengarabitiko ena lotu doko batongo. Kasa kerei moni na vitukutuku nitakayani moni yata talenga maikina waka leolevu. Au tokoro takatungayani na visureti ena bongi ni mataka. Lele usara sarangai malele tiku mai rangole tiku mai obeo na kata tiku nga mo bakande taka tiku eke rabio kani ena buku tiku ni venga rabi waka vuni umai ke waka o sa ngole mbeaka ena ndona vunua vikemini na mai sorry na mai sasanga tiku ena buku ni nomu ni pepa usatiao ena kenanga ngandrevi me Melaki, money lucky, low rave, a bunny wise and a money medical check. Kibaka Sasoli may even Sasoli may be Kemuni, may one no money lawyer, and don't I walla, say, and Melaki, my posatio. Naivola, Monicota, my Raniconi, lucky low rake in a vacabuniway, Ranio, Ningole, my Edison Road Community Center. Mera niyo mai laurei kina e seanga talenga ni Saumi. Pongi ni mataka, veng bong kete ni buki lulu, to pukadori tiku na vengarabi wakabuni wai, pukatalanga kina rutuna voices, veikem ni na marama kina ngone lewa, legal aid. Wakandua ndona wabula, vei mataini maadawa ni vibula, ertondo ngole mai na salon, mai wikoti, seo vinakata mumbena, seo trimantangana ulumuni, wikemini naturanga, seanga talanga ni somi na vingarabi ongori. Sa vinakasera sa tokongo na ngandrapa mantangamu, watayin wikemini kete sarna nanda, kuni seandra tiko, ni tiko mbeka ongori, ena veibunua, ni thaka-thaka, seana sona bunua, ni sole-sole baki tiko kina ongori, unitaka, ni kata-kata tiko na bunua, ni tiko mwole kina ongori, ke seanga ndo mantangana kena baka takata ina ongori.

Savinaka, Same, Otitornatini, and a Tolusanga Vulukalima na Miniti. Lotuni, a sana, Vakaturanga, lo my viti. Vesoreti, we communicate the Sarna Turanga, Marama the Robo, Kenangonia Lewa. And a Lotu Dokovata, Casana Vagadoritico, and a Katinikalimini singing in Vulukokosita, Ronondolo, Rossanga Vulcaono. And number 10 Kava, Hutchinson Street, my Granville, then a Granville Methodist Church. Take a look at you, and a money lotu, and a tolna kalokane kavi, karat na vinga ravi na bonobaturanga obolau ke motoriki. Tale ni na my lotu tiko, vateke kenda na turanga, si romi turanga, dokoni balu, and singa tambu ni lotu doko vata ongo. Sa tiko kina na waka nui nui ni ndana vei tuku tuku ni takayani mo ni na eadha talenga ya ni kina waka leo levu. Ena visureti talenga, visureti rarambatiko wiki amu ni na nonda ena vuku tiku ni kena didi baki na Fiji Day. Kena waka edhore tiku na Fiji Day na mbaki ongo. Kila ni tiko talimbaka sana vunua, era sana paka paka rautiko, sini yata maibendo na kena itukutuku na Fiji Day, ena emba kiongo, kena paka dhori tiko na ndua barua 142 Edison Road Community Center, my Merrickville. Na ikaviwa kena ikatini nisinga, mbitiko ni kathio nisinga ngorebeka, ni mbileta menda maibaka paka raukina, nda maitara nanda maki, kena paka tunuloa, na maiuku takatalanga na nanda stall, Paka paka rao kina singa ni solewu sena singa ni paka paka rao ena Fiji Day. Arto kaitiko na Fiji Rugby League Players Association. Totoka ke waka menda waka toka toka me athani nanda mai sotongo athani singongo na Family Fun Day. And katini ni singa sana gai waka idhore kina na marutaki ni Fiji Day. Na kathio mandanga ni singa ke waka sona linga totolo roni mbuli toka mai sona roti. Ke roni vida toka na stall saro ni vori mbuli taki saro toka na kabi ni singa varumbu kambalata. Na kabi ni varumbu ka erto na mai waka idhore tiko na roto mbose sana AGM. Lako patatali tiyo nga na kava barrel. Mea dhava sara na vima mani tinkandua na kaloka na mbongi. Totoka kebuka sa sona linga totolo sa rinra mai waka riritoka. And kavi ni waka rumbuka. Vi kemi ni na nonda. Ndau maka mo ni na waka ruta karomai se nana mo ni public liability. Ke nana mo ni food license kebuka wani ngandrava. Menandua nana mo ni stole. And na buku tiko ni viva granumi engwali tiko mai and mpaki sao timbeaka waka idhorindo na weisiko maivirito na waka ilesi lesi ni tambana ni mbula and so na stole era sini waka yangataka tiko na apron na gloves wateke na isala ke roni waka ruta kitalanga na uniform totoka saroya se na t-shirt mbakanga me roni waka mbula mbula taka se rere binaka ninda waka isulu taki kenda waka binaka tiko na kena waka rutaki na songo waka ungora biwakani na buku tiko ni tiki noya sakiresa katiko ni kina mwani vipakana me mwani wakana numi tiko we kemuni na waka stalls ni waka rutaki kemuni waka binaka ka kuwa ni ngule thapa na naumu ni public liability kina food license. Kenda na wakata taro na bani telepuni nga ni stand to lewu na saiba bandu ono saiba saiba tolu wabitu walu 0416-003-478 panapasa turanga 0406-915-499. Kewa kao ni ngandrewa talanga mo ni girimbeaka si ni rotarachiko na turanga ni rosahuri turanga. So ni mbitangana na mo ni message. Saya pakai ngataka nungu na mbani teleponi na saya pakai ngandua 5-5-8-2-7-8. Ena buku ni store.
ndau maka mwini ngiri nga maina nungu nambu ni telvoni mero ni ndoro witartara ka mero ni wakata tolo takina kena wakaru takina na mwini food license kena na mwini public liability. Kwa mbeka nga yana vipoka na numi ya baka ngandre vitiko me na mentabana numi tiko kina ena madhongo siyana ikaone ni singa wana singa lotu lebu. Singa lotu lebu kaone ni singa ni bula ko oko sita ronondolo rosa nga bulu kaono erna siko buno tiko mai na party leader ni Unity Fiji ena tiko mai Brisbane. And punanga na paka dorkina na sota rebekani na Fijian Uniting Church mai na tokna number rosanga vulkaviwa Cracknell Road Brisbane ka satiko kina na paka nuni ne Auckland nuni sakilatiko saka vipaka tiko na wakanda o choni twingali na mbungini kwa yang na singa lotu lebu mai Brisbane singa parumbuka mai Melbourne kana paka dorotiko mana number tolu sanga vulkaviwa 32 Scott Street mai Dandenong mai Melbourne oya na kabitu ni singa ni bloko kusita teka buta kitiko na sota na pitu na kaloko na kavi kala kita watiyo na tina kaloko na mbongi. Serene, ne kawalu ni singa ni bulo koko sita, runando lulo sanga bulo kaono, mana lima na kaloko na kavi kala kita watiyo na tina kaloko na mbongi. Puno angana pake dhurikina, rosanga bulo kalima 25 Nelson Street, my Fairfield. Kendo angana pake tataro namba ni teleboni, ne esekaya kamuna angana saiba ba limandua, va rua saiba rua tolu rua. 0451420232 Esekaya Kamunanga se number ni telephone ni Chone Twingali na Saibaba Onundua Rua Waluvitu Saiba Vitu Tolu 0461287073 Tosa tiko ngana nanda poka rong sere ni basota sana dada wiwi tiko mandanga ni sona sere mbalata menda roni kata kata tiko kina roni in palabu tali tiko nga nanda poka rong sere sena okla ni sona bakar sabi amu atong gori sa kundu gundu apaka lebu tiko nan raki tatoka na menda dada wiwi tiko ni sona bay sere meroni nda ni basotiao Ronin da wayan ratiko kina da wito matiko mahena bong vina kanda isa pola katilangan mi dawa nonon tatungo ne kero vio kani au ni taka ni kuni maro taka tiko na bingara vivi kem ni enam bong vina kani kuwa sere ke sere sere sena au kila ni soma bakar sabi amu atungo risa kundu gundu apaka lebu tiko nan raki tatoka na menda da witiko hene sona bay sere meronin da ni basa tiaw Ronin da wayan ratiko kina da wito matiko mahenan bong vina kanda isa pola katilangan mi dawa nonon tatungo ne

Sa mai tosa totalo sartiko na nandaling ni kalokar biokani kasa mai pukaro tomboki kenta sa tomboki kenta sartiko ngo na nonda ngau na nambongi bina kendai pebo kana nemitiko ngayani enan rakin rakita ni bula enda sa tabatiko ena veisinga waka dirloloma sona italanoa enda rongoda mai vanua e au inda na mosini yalo e tarai au wakambo tani siangani oi undondonga e tarai kenda wakambimbi e nei tukutuku ninda na dhorubo lelai mai wailoku a wakai dhorubi kwa inda ni tovaku kawa mani mai babu na sara na wakalengai ni na nambula ta wakamuri etiko na itala noa rubi wakani na vika sa hayadu tu mana ronda bunola mani obiti. Sangandena ni karo rawa. Ni nda pakarangwa da na vindenre ra lako dhuru matiko na tambangone. Na matendole. Na vei wei nganga ni vei waka mati ni taki. Na vei nrenre ni vei fuvale. Na vei nrenre ra sa taba na lubenda na makumbunda. Na bindende ra tava ir na rekanda ran dambi tiko mai banua. So ira saram danga ra tiko ngo vati ki kende serne. Sena be se vrovura. Sa warai tale ni ndona ka ero ni ndata kava. Keva ka walenga. Enda vakila na ndende waya se. Keva ka rongwa da ni sotabu tiko ndona ndende ba kaungo. Na kaungo. Tavolea me dan dandolinga se ngoleani kalaki pogaritaka na yalo ni lolomandina. Meroni labiti take talmai na mbula ongori. Eno sona ngauna, eno ndo wakila na mbula ni sambimbi ndina saranga. Se sando tarambi. Sa sando tarambi tumbeka na iwua ni vengravi ya vale. Era susungi lingandua takitu oira na ngone vale. Oira na ayanda. Era tu sambu ndombeka na ngono ndatalevi ira. Sendangiriti ira. Ndabibu kalanganga takitiko. Balata ni saka vivi na mbula ni nduwa na wakanda. Sana nrende tale ni ndana pehirongo ni ndomo tale rabi wakani. Aumwe vita tau na kitiko ena mbongi vina kaindai. Menda ndao velo mani. Ndawe kawaitaki. Ndawe wasei. Ndawe watai. Ndawe ngiriti. Ndawe kataronga se saati kumbakai vina maramoya. Naturangoya. Kema nindua na mbuli manrai, dona tabai sudhu. Dona kani veisi ko leila eroni waka edora. Kema nisianga, mungiri mananga, seta levi kwe mananga, mekilatiko. Na leo ni nomu vale, sena nomu leo ni songosongu lotu. Sena leo ni nomu community. Sianga nitukuwe ni meokenda nga maiviti. Community raramba. Vita levi. Dondoki na linga ni vei ngaravi sena linga ni vei buke. Merawa ni kila na wakandaru, sena wakangu, sena wakamu ni nitiko na halu ni vei kawaitaki. Nikilongo ta sakatiko, balavu sakatiko na ndambula, ta vila manitiko, ena kena vee vera ndondua, mea dhabu na maadha mengo, namu ni ndoni vei ngaravi, kiresi mbala wa erombo toka, ni mwadhe manda, ni givade nguva kabinaka.